Bona bile brasa ka banchi ya. Wena bona mashi ya kopela mpedi fo na pa sanji ya. Then brass mo di drop them pa peta pa kana ka wena pa pa na pa na pa na pa botsolo pa tana wena tsone de pa na pa na pa na pa botsolo pa tana ne bana ya bona tapa ka se bedu pita uti de de rasta na le pantsolo ne bona ba mo ka bona sta bam botsa pa de hape kwa dona ba re tsantsa ba re tsopa go pa na te botsolo spa ni sa bana ba o sona biana.

endaweni nginomuhle idabukela ipoko nathi sizela ngesimoko sicela nisifihleni stoko ngenendaweni nginomuhle idabukela ipoko nathi sizela ngesimoko sicela nisifihleni.